Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi. Apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. Eh, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mo na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa maning atong itawag o kanang musubra sa 100%? Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanabang itong 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka-bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Mahingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan akong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan akong mga plano. Nakabot nako ang tanan akong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi, kumpleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang itawag og wa nagyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala. No, mga kababayenan, mga batan-on nga gusto gyung musulay ni ining formula kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo, pila ka alphabet letters duna kita? Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo.

W-O-R-K. No, muna pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. O ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. O ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balu mo ba mga og pilay answer niya na? Ang iyang answer is only 98. No? 98 radi ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot mga kahigalaan. Bisag unsaon natog paningkamot mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pa ta nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? O kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Uy, siguro kamo din ha, mangutana mo, unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot, dili di ay ego. Di yun di ay naigo ng paningkamot. Sige tag paningkamot, paningkamot, hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mapahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot, sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay taangayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero mautong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So, maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Then, ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pila man? Nakaabot ba og 100%? No, wala jud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional.

usa ko kamanggi alamon. Uy, igsoon, ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili diini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam, ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa na gyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot, ako usa ka manggialamon, busa ang akong panimalay mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy garantiya, mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100% or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi. Sa dili pa ta magpadayon, makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sa mga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimong ug kanus anato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimutang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi iniing kalibutan. Okay, daghang salamat ni adtong mensahe karon. Ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero, kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo, atong tagaan og pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tanaon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na ito po ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent niya number is 9. Then another 20 sa tude. O U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up, mga kahigalaan, ang corresponding numbers sa word nga attitude. 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5. Aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din ha. Aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nakuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Ngayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kog higala kay maayo kog kinaiya, daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes, makaingon ta nga, successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta, mga inahan, sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi.
apan makaingon bata nga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay, you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na bata ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot dili igo. Ang kaalam dili igo. Ang maayong kinaiya siguro makaingunta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinumduman nga bisan unsa nato ka-successful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato ka-successful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong nata, taman rata diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaisunan. Aron atong makabot kanang atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa gindumnoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have, no? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta makaigsunan nga. Dili paigo, no? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili di ay tamingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. O unsa ni nga panginahanglan mga kaigsunan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulayin daw ninyong sulat din ha kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsunan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up kana siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsunan, nga kita nga mga iyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang kana. Bisan atong giunahuna nga kita maalam, dili pa kana igo. Bisan atong giunahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato, kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabot ang gitawag og more than 100% kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong
pag ginabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ay ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naan nato ang paningkamot, kung naan nato ang kahibalo, kung naan nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabot ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay nay sikreto mga kaigsunan. Ngang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Maunay sikreto sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga maghatag kanatog satisfaction nga atong makuha ang more than 100% sa atong kinabuhi tungod kay nagkinahanglan kita sa iyang giya sa natanan natong mga plano sa kinabuhi. Let us always remember God, because the love of God will give us more than 100%. Mao kanay sikreto sa usa ka balampuson nga kinabuhi. Sa pagpadayon, ato na sab paminawon kining lahi na usab nga awit nga may makahatag kanatog inspiration sa atong mga pagbuhat diha sa atong matagpuloy-anan ni ining takna sa kabuntagon.

sunod is 3/4 cup melted butter. Yan ang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. Og sunod mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Aga mayra kaayong ingredients. Ang imong ingredients upat ra ka buok. Ang ikalima ug ikaunom mao na ning gamit nga atong iputos ug himuon natong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang gitawag bitaw na tog central, no? Og Japanese paper or cellophane og pulveron molder. Siguro ang uban nato maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aun sa may buhato nato human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog man na mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So human imo sanlag adtong flour 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sa ako nang gikaingon mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya, imong ibubo dito sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo na ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo naning na mixed og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyan ng pulveron molder. Unya, imo dayon nga sudlan kadto. Imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot dito sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulveron na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga, press bitaw siya, compact siya. Unya imong ibutang dito sa imong butanganan. Hangtod nga, nahurot na nimo tuog mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa freds, imong ipabugnaw. No? Imong ipabugnaw. Unya, kanang gitawag og airtight container for half an hour
or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo bubantok man to kay ang butter, mo to siya mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref. Sa diha nga nagahi na after half an hour, imo na sad to siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mo na tong imo nang kuhao ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni atong imong gipang mold nga pulveron. O pagkahumani ana, sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik dito sa ref. Aron dito nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mukaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pud ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawas sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga masudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang iserve nga kana na ang gitawag na tuog dessert. No, di balamian kay nang pulburon kaunon. Bisan ang atong mga kabataan, ganahan kayo magbalik-balik kung kuot niya ng atong niluto nga pulveron. Ah, simple kayo ang atong recipe karon mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Muna'y gitawag nga basic pulveron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo niining buntaga. Naana mo'y pang hinamis nga inyong ikaserve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro marag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa, at usa nga paminawon kining lain usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho.

0: Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another polvoron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon nato paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kananaang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun ha. Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na itong margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong gitawag og sintral. Og ang katapusan ng ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya baya, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare polvoron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniya na, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So naama kay peanut butter ato. Unya, naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano ni mo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagka-istorya. Tunaw ni mo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang na tong imong gisanlag nga flour, kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal na tong sa kadtong milk, no? Kadtong powdered milk, pariha ra gihapon nga imo po tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahumana, imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha lang ang process kaganihan, no? Kadtong basic polvoron recipe o kaning polvoron peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref, nga nigahi siya, mao na po, di mo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So, naanakay additional income. Atong mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kayo kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, so naano mo ipamaligya? Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Basta lang kay masanlag ang flour, mabutangag gamay nga milk, mabutangag sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang judi ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag, na mura ra gihapog powder, no? Mugahi na siya, pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mau na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo magmahimo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila, tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder, naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte ra na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwanta kung sa ipalit og tuyo, asin o kana na ang edible, pagluto mo pulburon o inyo nang ibaligya, di ba? Naana mo'y ipalit o edible o kana na ang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto o kana na ang sudan. Dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple. Apan, sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ini mukaon o dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ta. Apan sa dili pata manamilit, akong malikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude well, get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100% atong hinungduman. It's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayanan, sa inyong pagpaminaw, sa atong tulumanon ni ining adlawa. Hinaot nga kamo na pananglanginan ug hinaot nga kining atong gi-share kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo mao ay magauban kanato nga atong hinumduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag ug hinaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo, ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Kung ang among kinaiya mo ay makahatod kanamo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya, apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo ay magabutang kanamo diha ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan o mga inahan, sa tanang mga kababayenan karon nga mahimong inspired kami tungod kayang Ginoo ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayen-an karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Guting moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka na.
2: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kaigsoon nga. Doon ay mga pangutana. Ngawa na ako mahatag yung pagtagad. Nara, ako na nang copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kini o akong pagtagad. Karo mo, ito na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa bagyo si Ellen White sa persona sa Diyos. Usarang persona, duhang persona, tulang persona. So ato na nang naisgutan ang usaka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan. Si Jerry Moon, na mo usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White, may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik guwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White nitong 1846 up to 1898. Wala 1898, wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panguna-una, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod manggod kay si Ellen White dili sama sa iyang bana, si James White og sa uban na iyang mga kaubanan, nga adunay ilang baruganan. Adunay ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, nibaliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang atake ang Trinity dahil karong mga kaeksunan, nibaliktad na Trinity na siya. Wala. Gikan sa sinugdanan siya ang ministry, si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katong mga panguna-una nga ang Diyos o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist nga ang Diyos na, pero wala siya ay persona, mga mystical og unreal being ng mga pangunona. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 paingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak og Espiritu, og na kini sila literal og real na individual persona. Dayon gipasantop ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga si Ellen White aduna siya baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya,
makiglambigit o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usa lang. Apan ang nagkausa mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsunan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsunan. Na si Ellen White, ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang ama naglingkod. Og ang anak naglingkod diha sa trono sa ama. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang amahan? Og siya mingon, ang dagway sa akong amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutana. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa amahan. So, din ni mga kaigso ato nakita, nga amahan persura, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Diyos ni Ginoisos, mahilig hugmaon. Maong nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa amahan. Og si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo ka na ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsunan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna. Sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858 kini. Nagahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsunan, kanunay niyang gihiskutan nga ang aman o anak, o ang anak, mo'y nag-hisgot, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga tulog ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gifts. Wala mag-hisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsunan, meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, na itong 1850, daan na siya naghiskot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo ka persona. Karon sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877, the Son of

Ugon niya, mga kaigsunan, na itong 1877, atong makaplagan mga kaigsunan, nga nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner ug na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon. Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God. Kay mismo si Wagoner o si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Jesus, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan na ining 1887 mga kaigsoon na nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsoonan, nagyong si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini na pangunahuna, mga kaigsoonan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan ng mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsoonan, yung si Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imong makita nga mismo sa mga sulut sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao dili Diyos. O dayon na niyo si Ellen White, none who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption. Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos. Dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunauna. Kay nagkainanay na mga kaigsoonan. Og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsoonan. So wala pa makasulod ang sala. Adunay kalinaw o kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Diyos, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa karakter, usa sa persona. So mga kaigsoonan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan o ang anak. Pero tanawa sa unahan mga kaigsoonan. So ato makaplagan mga kaigsoonan ni Jesus Ellen White that Christ equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White nga nagingon, na dito sa bukid sa Sinai, katong nagingon, I am that I am, ako mao ako. Nagingon si Ellen White, sayang sinulat, that I am is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Derenata, special testimonies for ministers and workers, 1897. Nagingon si Ellen White, ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig na malisod na kininimo mapugnan o imo lamang kining maalkontrahan, pinaagi sa dakong gahum sa balaang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsoonan, ni ana 1897, nibarog na si Ellen White. So wala ni alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsoonan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Aparining panahuna, sa 1897, ako yung basahon mga kaigsoonan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos mga kaigsoonan, ang Espiritu. Third person.

0: person of the Godhead, dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsuna na to nga ni Alcontra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik mga kaigsunan nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi, wala ko agikan sa mahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusag. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Ogang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsunan, nagyong si Jerimun sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White, atong makaplagan nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as received additional light. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa nadugang nga kahayag nga tukaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nag-alkontra ni Ellen White, si Dr. Kilog. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doctor. Kaya nag-publish siya og libro og The Living Temple. Ngayon, pagtulong ng mga kaigsunan mga, ang Diyos, dili personal being. Apat ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanong, ang Diyos na diha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha. Ha? Na siya diha. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Na siya diha sa maong kinayahan. Busa mga kaigsunan, ang problema manggod, kinangyong si Dr. Kilog, na kinihing na pangunaw na may ito sa pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong yal kontra ni Ellen White, mga kaigsunan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Ikson, kay iyang yal kontra ang pagtulon na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature, He is not outside the nature. So mga kaigsunan, daan ang pasidang sila ni White, nga inyo ng bantay na, pwede na itong ipadako tungod kay, wa naman itong libro karon, wa naman na ino na ito, nag-usariya, wala na, nagsamok nini nga, higayon na, busa mo ito, iksoon nga sila ni White, nagingon, na ipalayo na ninyo, kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, iksoon, out sa pagtubag ni Ellen White, meaning impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog. Magpanayin kita. Okay. Special Testimonies, 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa riyang misaka sa langit, mong Espiritu sa kinatibuk-an diha sa pagka-Diyos. Sunod, it's on, Special Testimonies, 1905. Okay, Spiritual Testimonies, B07, 63, morning reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang Pitsa 19:05. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa nag-ingon si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. O ang pangalan ni tulo ka magdag kung gahong mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw na giyod kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sadya nga kita nakadawat o bautismo. Gidawat na ito ang bautismo ni Ginoesus. Kita igso nakadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugon niya mga kaigsoonan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247-248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity. A distinct person, yet one with the Father. Al-kontra na ni Ellen White ang kan John Kilog o katong mga huna-una nga si Kristo dili Diyos, na si Kristo di kampa sa eternidad, naana siya. Busa mga kaigsoonan, niini nga ang mga linalang dito sa langit nagasimba usab niining bugtong anak na mo si Jesus. So karon igsoon, ang pagtulo na ni Ellen White mahitungod sa Godhead mao, iyang gisupak ang katong panguna-una nga ang Trinity na pagtulunan bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity o sara. No. Igsoon, daghang klase nga Trinity. Ha? Busa, iyang gisalikway mga kaigsoonan nga naay nagtuo nga Trinity, ang problema kay dili sila mo to nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being, or simply a force in nature. Mao na yung kang Dr. Kilog. Nituo sila og tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal fact being, simply force in nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunig son, sadya nga ilang yalkuntra na ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, na si Kristo dili Diyos. O si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw, giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagup ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity. Ang iyang gigamit, Godhead. Aparining Godhead, mga kaigsoonan, ang Godhead ng iyong Ellen White, tulo ka-persona ng langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one. But not one in person. Kini mo'y nakalibog, Igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghuna sa unang mga panahon, mga kaigsoonan. Huwag nangyong si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog na ining pagtulunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, na espiritu man, konsepto na nato igsoon. Nga basta espiritu, mura lang siya hangin. Paminawar kayo si Ellen White. Paminaw niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka nato. Kay dili nato kaya na atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Jesus na ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay, iyang ipadala kay siya mao ang nagdala sa espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu mao nang magagiya sa kamatuoran kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingon. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mao man ang problema. Kay naay mga tawo nga gusto gyud lang tugkaron unsa ng Holy Spirit. Nganong na persona naman eh? Nganong ikatulo naman ang persona? Na Holy Spirit raman siya. Di nato na not essential nga ato nang tugkaron. Ngano man ni ara mga kaigsoonan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nato ng pag-ahiskutan ng balang espiritu siya ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawa ang inyong utok mito sa balaang espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo og explanation sa Dios mahitungod sa balaang espiritu. Nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos, regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og mahitungod niya ng misterius sa kinayahan sa balang espiritu nga wala giparayag sa Dios, hinungdan nga di makaisplikar ang tao, nagayon si Ellen White. Hilabihan kalalum sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyud nato masabtan ang nature sa balang espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mao niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom, mao'y bulawanon. Mag-alagad na lang, tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang espiritu. Kadi na nato matugkan. Mabitaw nga naglibog mo diha, nga nung persona man eh, nga espiritu man eh, mao na'y misteryo. Ha? Tanawar ha? Gihusay na sa iglesia o ang gidawat nila, mutugid sila nga ang Diyos persona, Amahan, Anak. Pero ang Espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiroon si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang Espiritu, kaya ang atong konsepto, ang Espiritu galuta-luta rin na siya. Ha? Walay bukog, walay hunod, mga kaigsunan. Nagiroon si Ellen White regarding such mystery, mysteries, which are too deep for human understanding. Hilabihin kalawang na di matugad sa pagsabot sa tao. Silence is golden hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Na? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto, anong influensya? Ha? So mga kaigsunan karon mo tapos na ko. Apani ko gusto mo tapos, nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto gyud nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Mao ni kitaw corporeal body. Kini nga atong lawas mao na ni. Mao na ni. Dili pwede mo ingon di ko makita ninyo. Makita gyud ko bisan usahon. Dili mahimo. Dili mahimo nga mo ingon ako mulutaw sa hangin. Dili pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependente kini sa law of gravity. No? Di ni mulupad mga kaisungan na law of gravity. Fixed ang atong lawas. Corporal body, mauni. Mauni, ang corporal body kini, actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa yung fixed body mga kaigsunan, nagpasamot na siya tungol. Na itinay. Na ipantog. Ha? Unsa pa? Na ibaga. Busa. Kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit nga walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadtog bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars, tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto ni sa dapit nga walay oxygen. Nga naman, mo-adjust iyang lawas. Muna gitawag, assume body. Ayaw ninyo glimitihan Diyos nga ibutan ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa mo tipasabot sa assumed body, karang iyang gisagup na lawas. Dili permamente. Ang iyang lawas dipindi sa katuyuan o panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Karang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya assumed body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos. Bato nga mao si Kristo. Gamay na tingog nga mao ang balang espiritu. Kita mo na isun. So and so on. Muadto na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginaot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno, giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846. Pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligun na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mong persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkan ang misteryos sa Diyos. Kaya ang atong gihilabtan, ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan lang unta ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos revelatus, masahin na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus mismo ako. Mabitaw nga dugay yun ako nagisgutan kay di ko gusto magisgut kay mismo ako di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Igsoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalahom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness nga usara ka persona aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Oneness nga nga mahanag yun o ang anak, kaya labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato lang ning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion, mga kaigsunan. Wala. Puros ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Oneness? Only a guess. Trinity is only a guess. Ngayon man, it's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ng populay ng muihap lang ito 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mauna na. Ha? Dili ni ingon aning nga doktrina, mga kaigsuran. Pag yung mga kanang mahugaw ang baboy, dili na ni Igson, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Ang panigsoon ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyong kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang Espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang Espiritu, lalong kini nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y balaanon na punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta rin na igsoon, pangagpas rin na. Trinity, Tunis, pangagpas rin po na, banta-banta. Trinity, pangagpas rin na, na pastor, pulos rin. Kung saan mo na nanay, huwag ito ka siguro, paminarugod mo. Paminarugod mo. Abanalan ka na ako. O sa atong iglesia ng atong gibarugan, Trinity, alang ka na ako, is the best guess. Bonay pa ka na super pinakaayo ng pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry, ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, ni Barog ako ni ining pagtulunan kay si Ellen G. White, mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon na Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference nga mao kana ang naana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbon raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pa may usbon na ito nini. Nga huma naman si Ellen White nagingon na ang persona sa Diyos tulog. O gambalang espiritu persona, ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon kaninyo. To know the persons of God is not our salvation, but Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan, tugkaron ang anak, labaw na gyud nga tugkaron nga tungod sa nang espiritu nga nahimo naman persona nga espiritu man kana nganong na persona igsoon iyan ang designation, iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin ra na siya nga naglutaw-lutaw kadang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo, ha, iyan ang rank, mga kaigsoonan, di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunod, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Dios, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bang usara? Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari? Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang espiritu. Og ang espiritu, dili mao ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, o espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa ra dyan. Pero pila ka sanga. Tulo. Legislative, muna ng Kongreso o Senado. Ha? Executive, muna ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa, Judiciary, Supreme Court, o ang mga huwis, mga kaigsun, muna mo interpretar sa balaod. Tanaw, Rayson. Usa ka gobyerno, pero wa magkarambula. Ang tigbuhat o balaod, Kongreso o Senado. Ang tig-implementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga, ang mga kapulisan, army o ubang pa, naasa ilalom sa presidente. O kung niya, kay nagkarambula man ang mga tao, unsang balaod, niya ang judisyari, hukmanan, nga maong interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod ni ining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas to nga usa. Di na ta magdebate o usara ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahum, nga super nga gamhanan, dunay responsibilidad at gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad at gihatag sa anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa anak. O kining tulo are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usalang ang ilang nature, o gusa lang ilang purpose, o gusa ang ilang gugma. Manginaut ko nga kini nagkapa, tinaw na ka nato mga guys. Akong balik ko na kasi Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang tadiha. Muhapa ata sa atubangan ni Ginusos. Kaya diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayan. Dili nato matugkan ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Diyos mga kaigsoonan. Kaya akong baliko ng ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkan na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos, kaya di na siya labaw ka na ito. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin nga sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken, finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non posit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mga pukitas pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahum ang nagunit na inyong universo, Amahan, Anak, o Espiritu. Dine namo matugkad ang inyong pagkatulong na persona. Mubo kayong among pagsagup. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga naging mo ng pagtugkad sa misteryo sa balang Espiritu, lalum na dili masabtan sa tao, busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang Espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw usa ka omnipresent presence apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw na tubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonosab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: BXPH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Tanggong.

0: niya sa Father and the Son in what we call the benediction. For example, sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14. May the grace of our Lord Jesus Christ, the presence of God, and the communion of the Holy Spirit be upon you all. Munay gingala natong benediction, which is a very common phrase in many of the prayers we have today. He is associated with Father and Son in any way. And the spiritual gifts or discourse, ato po na makita sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. From eternity, God the Holy Spirit lived within the Godhead as the third member. Hinamdumi, God is eternal. When we talk about God is eternal, we are talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the one God in three distinct persons. He is eternal. Now, ay mo kalibog, kay we are referring to three persons, but we use the word first person plural. He is second person plural, singular rather, second person singular. He is, because He is only one God. God the Holy Spirit live within the Godhead as the third member. The Father, Son, and Spirit are equally self-existent. In the Godhead, the Spirit seems to fulfill the role of executor. Meaning, ang plano sa buluhaton sa pagka-Diyos, siya ang ga-execute ni Ana. Mabasa ni mo na sa John 3:16, kanang for God so loved the world, o sa Matthew 1, verses 18 to 20. Now, we were intended to be dwelling place of the Holy Spirit. Ang atong lawas matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 16, kining atong lawas ang giumol sa Dios, ang original nga lawas sa primerong tao, si Adan ug si Eva, nga karon nagpadayon gihapon ang Dios og create og tao, pinaagis ginikanan amahag inahan. Kay wa pa man mahuman ang Dios sa pag-umol og tao, the creation of humanity is still an ongoing activity on the part of God, and we still see human beings born, another creature. Now, when we are born, we have our physical bodies. Apan kining atong physical bodies, according to Paul in 1 Corinthians 3 verse 16, buot kini nga puy-an sa balaang espiritu. The Holy Spirit who wants to dwell in human body, kay himuon niyang templo ang atong lawas. Nainumdumo anong word sa Exodus 25 verse 8, ingon ang Ginoo kang Moises, sugua ang mga tao, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. The sanctuary or the temple's presence in the community of believers signifies God dwelling in the midst of the people. Now, our body, God desires that He will dwell in this. Munang giingon bitaw nga, ug naay taong magbuling-buling ining lawasa, naay taong nga mo-destroy ining lawasa, i-destroy po siya sa Ginoo nga naman. Puy-anan kini sa balang espiritu. Adam and Eve were separated from God because of sin in the Garden of Eden. But the Holy Spirit continued to dwell in them after they have repented of their sin. Now, what is the mission of the Holy Spirit? The missions of both Jesus and the Holy Spirit were totally interdependent, meaning they are not necessarily kalandrakas. United sila ana. They were interdependent. The fullness of the Spirit could not be given until Jesus has completed His mission. Jesus was the first person to experience the fullness of the Holy Spirit. Munang sa iyahang kaugalingon, nakabarug siya. Tao siya, apat wa siya makasala, kay nagpuyo sa sulod niya ang balaang Espiritu. The fullness of the Spirit was in the experience of Christ. Now, the origin of the mission of the Spirit in the New Testament, it reveals to us the Holy Spirit in a very unique way. Gitawag siya sa Galatians 4 verse 6, og the Spirit of His Son. Munang kana nga mga intertwining of statements in relation to the Spirit and the Son, ayaw na ninyo ikalibog. Munay akong giingon ninyo, ang malibog ni ana ang mga tao lang nga wala mo baton og pagtuo. But if you have that faith, whatever the Bible says about God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the intertwining of these three persons in one God, Do not be confused. Just take what the Bible says. God said it. I believe it. That settles it. Sometimes he is also called the Spirit of God, Romans 8 verse 9. Sometimes he is also being referred to as the Spirit of Christ, 1 Peter 1, 11. We can acknowledge Christ's Lordship only through the influence of the Holy Spirit. Paul said in 1 Corinthians 12 verse 3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ito bitang pag-confess ni Peter, pag-ingon niya, pag-pangutana ni Ginoong Hesus, ikaw, Pedro, sa imong hunahuna, kinsa man ko. Pag-ingon gyud ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ingon si Jesus kaniya, dili ka na imong paglitok anang pulungaron, dili na kaysa imura. Nalitok na nimo kay naa ka nimo ang balaang Espiritu. What about the mission of the Holy Spirit to the world? First, the Holy Spirit brings to us a deep conviction of sin. Muna iyahang buluhaton gyud. Siya ang mudala sa conviction. Especially the sin of not accepting Christ. Siya ang gadala ana nga klase sa conviction. Second, the Spirit urges all of us to accept the righteousness of Christ. Third, the Spirit warns us of the judgment. Now, the majority of the text concerning the Holy Spirit pertain to His relationship with God's people. His sanctifying influence leads to obedience. Dili ang tao makahimo mo na atong gibasa the other day sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang tao kung siya ragyod sa iyang kaugalingon, dili siya kasabot sa itudlo sa Ginoo. Mahimo ning katawanan alang kaniya apan kay masabot niya ning mabutanga sa espirituhanon raman nga paagi ato ning basahon pag-usab. 1 Corinthians 2 verse 14. Unsay giingon dinhi? 1 Corinthians 2 verse 14, it says here, but the natural man, ang tao nga parihan nimo, parihan ako, ang taong kalibutanon, ang tao nga wala magamhi sa Espiritu. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can we know them because they are spiritually discerned. Ang mga taong wagyod gamhi sa Dios, magtanaw sila ang mga taong nag-awit para sa Ginoo, nagbasag Biblia, nagluhod aron sa pagsimba, makatawa ng mga tawana. Kay isang taon, kaluoy sa ano mga tawana, luoy, nag-praise the Lord. What the Bible say? The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. You see, no one continues to experience the abiding presence of God without meeting certain conditions. Peter said, God has given the Spirit to those who continuously obey Him. I-welcome na gani nimo ang Holy Spirit, mausab yun ang imong kinabuhi. Ang karaan imong kinabuhi, matalikdan gina nimo, o dili na kamuhimo, samas gibuhat sa mga kaubanan nimo kaniadto sa wapay Ginoo. Muna giingon diri sa 1 Peter chapter 4, basahon ko ragun ninyo kay galaan, kay pagkanindot ini nga pagkasulti. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. That he no longer should live the rest of his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Ang kinabuhi ni tao nga, nasudla na sa Espiritu sa Diyos. He no longer live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent, verse 4, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Kaya ang atong kinabuhi kaniadto, ang atong gibuhat, ang atong pakigduyog sa mga taong kalibutanon. Unsa man to ang mga bulaton? When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Kinsa maning them, ang imong kaubanan kaniadto. Sa dihang kalibutanon pa ikaw, mitalikod ikaw sa pakigduyog kanila sa mga buhat nga gi-enumerate diri, ug karon abi ninyo ang mahitabo. According to this passage in scripture, they will
1: they will now speak evil of you, but they will give an account to him who is ready to judge.
0: Mga kaigsuunan, ang tao nga masudlan na sa Espiritu sa Diyos, mausab ka ng kinabuhia. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginahanglan. Muhumpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Muumol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo. Ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban, maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo, bisan pag iyang itulisukon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy o pabor kana sa Dios nga dili gid unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos libre bisan pag dili ka takos 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Gingan lang siya, ang Espiritus kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, balang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni ana sa imong huna-huna. Kay kinigong tao, mga igsuon, ang tindensya gyud sa tao mahikalimot, labi na gyud kung nag-atubang siya sa tentasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang builo sa udyok sa iyang mga unod, mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuunan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, He also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tao gud nga masudla na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga matun bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti anak niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, inchik, tagiyas tindahan. Nangayo si boss, Duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala yun sik nga magkabalibad, nga matun siya. Siya may butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanang bugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot mga Igsoon na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, napulos niya mga itoy-itoy sa una. Ingon siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naakay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimu. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagad na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog, karon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan, so nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba, ug ang mga baso, ni andar namang ginagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang gaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Ang saba nga, pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon, gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humud ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsang ning gibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilan ning nahimo sa ako kurun, nahinumdum siya, iya raman ning mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigun siya yung sukarun, gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya, di gini mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siyang kinumo o pagpanggahi siyang apapangig. Mipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampu ng murag tiriglama. Hinumdum atong RCPI kaniadto. So wala pa niya atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una. Naay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa diyang gibubuan na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga iksundili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang delunggan sa gibubuan siya sa pugnaong bahal na basa ang iyang barong na humud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigidan niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang gisulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong presulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mong mapukan. Muna ay 1 Corinthians 3:13, dili naman na niya malitok, ang balang espiritu ni impress kaniya, i-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit help him, and before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug, bug, bug, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug-bug-bug, abin niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilwa man? Wa man siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba, og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasi ni. Uy, batasan ni matawa na kayang iyang mayor, iyang maninay, maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na na muinom karon, nahibaw na mong Biblia na nang iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Diyos. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit. Apan, karun, nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nga nung dili ko ganahan. Kay matod pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano o dunay party nga naay plano, duna po'y oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matod pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Apan unsa may trabaho sa oposisyon? Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para nako, in God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan na nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, o sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts, kay mga hiyas o mga gasa ka na sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, gud gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Apan ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the same, that's the work of the Holy Spirit. Siya nang hatag sa lain-laing hiyas, siya naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nga nung naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo, because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. bana baka nimo, anak baka nimo, ginikanan baka nimo, kaparintihan baka nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao, ug makapaikag kanila, nga buot silang magpakisayod, unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He feels the hearts of the believers. The Spirit is vital. All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinomdom, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mapahinomdom nimo. Gani ko nangita kas kamatuoran, siya ang mugiya nimo because that's part of the work of the Holy Spirit, guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you, hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo. We are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible, we call the fundamental beliefs. We have done our fifth in our 28 fundamental beliefs. May God's blessing be upon you, and I look forward to joining with you again tomorrow in our fundamental beliefs number 6, ang beginning sa second subtopic sa atong 6 subtopics sa fundamental beliefs. Na human ato ang doctrine of God. Tomorrow, we will study the doctrine of man. We will begin with fundamental beliefs number 6, the creation of man. God's blessing be upon you all. Let us now give our meditative hearts again as we listen to the gentleman singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa May Boreas Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, mm-hmm. at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge 'yon. Nag-start kami nung December at mag-e-end 'yon ng February, Doc. Sa aming dalawa kailangan very youthful yung aming mga yung aming mga itsura. Kaya paghandaan niyo po 'yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyo pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: pong
0: mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong, mm-hmm. at lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para Masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
1: natin.
0: Yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito. Mm-hmm. Dahil ito ay kayamanan na regalo sa yes. lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-hmm. Naibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay. Mm-hmm. Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata, mm-hmm. na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural, mm-hmm. o flesh. Yung isa, pinakain. Mm-hmm. Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin. Na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama, mm-hmm. ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam nyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako pagpasok pa lamang ng bagong taon. Meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladden, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladden, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap 'to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually ang pagkain kasi ito talagang numero unong atake ng kahawa eh. Dito,
0: yes,
1: tayo dadalhin eh kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan, no, physical, at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayaw ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay eh, diet and spirituality. The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayaw ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin, no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo, ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ng ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming opposed dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, eh, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes,
1: something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improve yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter at page 32 ng Councils on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh, bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tabla ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Eh kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sandibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has mirrored the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider, kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang sasabi, council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga na ba? Kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman, sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, i-differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manong.
1: Sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh yun kung kinakain mo ay animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
0: Yes. Sa taong...
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo
1: okay, sa atin pong mga manood. Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So, pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging... Kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung re-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Maliban tumama ka sa loto eh, bihira naman
0: instant
1: yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasenso, you really have to work hard.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng patience. Sacrifice.
0: Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus. Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan nung ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabarbaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.

0: metabolism ng digestive system and so on, panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
1: Eh, wala.
0: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard. Yes. I've been there.
1: Oo.
0: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang. Mm-hmm. Anong okay lang? May part tayong gagampanan.
1: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay,
0: you really have to work hard.
1: Yes.
0: Walang makukuha mong isang bagay na nagano lang kadali.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
1: Totoo.
0: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
1: Yes, ang dali-dali, new start.
0: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
1: hindi madaling araw.
0: Huwag naman yung alas 12 na.
1: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
0: Mahirap pa magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Kaya nga binigay yung araw para yes, matulog ka. Para magtrabaho ka.
1: Totoo.
0: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
1: Mm-hmm. Ayan, totoo yan. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya. At nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapagbigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
0: mo. Ito healthy. Kasi yes, nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
1: Yes.
0: Eh nagkasakit yung misis ko.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
1: buy anything.
0: Buy health.
1: Yes.
0: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
1: Totoo.
0: Maubos lahat yung naipon mo.
1: Mm.
0: At nung ang misis ko'y gumaling sa pagsunod, sa aklat nito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ang sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga nang walang pamantayan, nang 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
1: Totoo yan.
0: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist.
1: Amen.
0: Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto, na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
1: Yes.
0: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman. Mm-hmm. But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
1: Totoo.
0: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
1: Mm-hmm.
0: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
1: Yes.
0: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
1: Totoo.
0: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
1: Mm-hmm.
0: Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
1: mm-hmm,
0: it will become your lifestyle.
1: Amen. Totoo, Doc.
0: Part ng buhay mo.
1: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po, sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? Malinaw yun na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
0: Yeah.
1: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
0: alam
1: natin
0: mo,
1: siya
0: yung,
1: ng malusog.
0: Yung sakit na obesity,
1: mm-hmm,
0: na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
1: Ano, Masakit man to, Dok, pero...
0: Sabihin mo na, walang magagawa tayo.
1: Pag matakaw ka.
0: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
1: Sobrang laki mo na.
0: Ano yung malaki sa kanya?
1: Yung chan.

0: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm-hmm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
1: Yes.
0: Kaya we should not be proud. Kasi noong unang kapanahonan kasi, pag malaki ang tiyan, ang akala ng tao mayaman.
1: Totoo, malusog ka.
0: Pero hindi pala. The more na malaki ang tiyan mo, umiiksi yung buhay mo.
1: Oh.
0: Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo. May chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka. Mm-hmm. Pati memory, damay eh.
1: Totoo yan.
0: Kaya, napaka-simple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
1: Totoo.
0: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
1: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon.
0: Mm.
1: Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
0: Kaya ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh.
1: Mm.
0: Hindi ako payag sa ganun eh.
1: Pag
0: magandang bagay, dapat yan ang i-gossip mo.
1: Yes.
0: Yan ang i-marites mo.
1: O yun.
0: Ito pa lang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
1: Amen.
0: You can reverse the aging process by just doing it. E ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
1: Totoo.
0: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
1: Yes.
0: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
1: Yes. At ipapakita natin yan sa kanila.
0: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga.
1: Mm-hmm.
0: Plat na plat ang akin tiyan.
1: Wow naman!
0: Kuminsan nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko sa edad ko nito.
1: Mm-hmm.
0: Nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
1: Yes.
0: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
1: Yun.
0: Eh ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
1: Talagang ano?
0: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Mm-hmm. Ayoko mapunta sa hospital.
1: Totoo, Dok. Diba?
0: Yan ang isa sa commitment ko.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
1: Yes.
0: Pupunta ako ron, dadalaw.
1: Dadalaw lang.
0: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
1: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating po mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
0: siyempre... Nakakaaway yung emotion mo eh.
1: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
0: pa
1: ron, yung...
0: Tatawa, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
1: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
0: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
1: Ang mahirap pa nun.
0: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
1: Yes.
0: Dahil tayo rin epektado dito.
1: Totoo.
0: Eh gaano karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
1: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
0: Eh samantala, mag-vegetarian ka. Ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
1: Ano to?
0: Wala silang gagamutin.
1: Lugi ang ospital.
0: Problema na nila yan.
1: Oo nga.
0: Mas maganda yung nagsaray hospital dahil walang magamot eh.
1: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
0: Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
1: Yes.
0: Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
1: Oo, totoo.
0: Sila yung yumayaman.
1: Yes.
0: Eh, just imagine yung medicine.
1: Mm-hmm.
0: Noong araw, billions. They're talking billions and billions of dollars ang kinikita niya.
1: Mm-hmm.
0: Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
1: Lisensya.
0: Uh-huh. Sila yung taga... ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
1: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
0: dito sa kaalamang pampanasugan. Actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
1: Yes.
0: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
1: Yes.
0: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang himay-may ng katawan ng tao. Mm-hmm. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves.
1: Mm-hmm.
0: Binanggitin yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
1: Amen.
0: Eh bakit hindi natin i-avail?
1: Yes.
0: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, mm-hmm, walang panggagalingan ng sakit.
1: Amen.
0: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
1: Totoo do.
0: That we might enjoy it,
1: yes,
0: in a daily living.
1: Mm-hmm.
0: Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
1: Yes.
0: Just imagine sa edad kong to,
1: mm,
0: wala akong maintenance.
1: O di ba ang sarap nung ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
0: kaibigan? Alam
1: mo
0: maintenance ko? Mm. Pag-isang sa ubaga, sabaw ng buko.
1: Amen.
0: Green juice.
1: Amen.
0: Lemon, water. Mm.
1: Aba.
0: Pero mainit siya.
1: Yun, maligamgam.
0: Hindi maligamgam, medyo mainit.
1: Aba.
0: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung, mm-hmm, digestive system mo, ipiprepare niya.
1: Ayun.
0: At nagdi-detox din ito.
1: Yun, malilinis talaga.
0: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
1: Ayun, amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
0: hinapon natin. Eh, panglinis na yung lemon eh, sa umaga.
1: Yes.
0: Blood purifier yan eh.
1: Yun. Oh. Kasi alam mo, Doc, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis?
0: Simulan ikaw ba natin, kunyari, Doc? Tagalinis ka.
1: Mm.
0: Yung mga bisita mo, o anak mo,
1: mm,
0: pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman, wala ka nang ginawa kundi maglinis.
1: Totoo, Doc. Para malinis yung pagpasok
0: sa bahay.
1: Eh lilinisin
0: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne.
1: Mm.
0: Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh niloloko mo lang sarili mo.
1: Totoo.
0: Maganda kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
1: Yes. Kasi mas mahirap yun.
0: Oo, maganda na rin yung medyo... alam natin yung bahagi mo sa katawan.
1: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya
0: eh,
1: parang bahay. Naranasan
0: ko yun sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor.
1: Mm.
0: Nakatingin doon sa mga taong papasok na lang, dumi-dumi ng paa.
1: Oh.
0: Eh siyempre siya yung...
1: Taglinis eh.
0: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
1: Oo. Oh,
0: oh. Eh naranasan ko nung araw yan.
1: Mm.
0: Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila. Flooring namin, tabla.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga. Oh, wax ang ginagamit namin.
1: Mm-mm.
0: Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
1: Mm-mm. Tapos putik-putik.
0: Putik po. Eh di mangyayari, pupunas ka na naman.
1: Oo.
0: Eh samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
1: Yes.
0: Ganun lang naman sa katawan natin.
1: Totoo do.
0: Kaya sige lang. Sige mo, magke-cleansing ka.
1: Mm.
0: Tapos iinom ka ng soft drinks.
1: Mm. Ayun lang.
0: Kakain ka ng mga mamantika.
1: Mm.
0: Kakain ka ng junk food.
1: Mm.
0: O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
1: Kaya nga.
0: Kaya maganda both.
1: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Doc, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
0: at
1: mga...
0: At isa pang magandang pang-cleansing.
1: Mm, sige, ano, Doc?
0: Pure air.
1: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
0: tanong,
1: sa atin pong paligid.
0: Ang tanong, mm, may bayad ba?
1: Wala, Doc, libreng-libre.
0: Eh, pero bakit nandun sa kamay nila ang mga dami ng mga...
1: Tao.
0: Tao na gustong-gusto nila.
1: Totoo, Doc.
0: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
1: Yes.
0: Choice yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
1: Kamay nilaan.
0: Kamay nilaan.
1: Sa mga polluted area, ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
0: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
1: Ayan.
0: Anong so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
1: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
0: Ay, madaming ano, benefits.
1: Nagre-relax yun.
0: Malaking benefits. Bukod siya maganda sa throat.
1: Yes.
0: Nagpapa-regulate ng temperature.
1: Mm-hmm.
0: Nire-raise niya.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, yung metabolism, gumaganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung panunaw natin, lumalakas siya.
1: Yes.
0: At yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
1: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin po katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano
0: maraming,
1: ba yung mga green juices natin?
0: Yung nakilala na green juice na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa niyo yung talbos ng kamote,
1: mm-hmm,
0: yung
1: lalagyan ng kalamansi,
0: alokbate, saka mm-hmm, itong saluyot.
1: Yun.
0: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, eh yung wheatgrass.
1: Ayun, wheatgrass.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Wheatgrass is the best one to to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
1: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pa lang ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
0: expert,
1: malung...
0: parang hindi ako comfortable. I'm not Doc. Expert. I'm
1: naturopathic.
0: Just, I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kung minsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo na lahat. Eh, hindi ayan. Naman ako ganun ka
1: okay, Doc.
0: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan.
1: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. Mm. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin, at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
0: Hindi ka tatabla ng ubo.
1: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapit ba? Tabi-tabi
1: yes,
0: lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit ayan. Hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: Individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
0: alam
1: natin
0: kung
1: pag-aluin
0: bakit,
1: yung ating pong mga
0: alam
1: gulay.
0: Alam ba kung bakit tinawag ng... ang green ay nagre-represent ng blood.
1: Mm.
0: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin ni magnesium.
1: Mm-hmm.
0: At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung merong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala do.
0: Okay, binunutan ng ipin?
1: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala ako nakita, nagpa-dentist na baka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang feeling mas maganda pa yung ipin nila sa atin.
0: Yun nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
1: masunurin.
0: Masunurin.
1: Uh-huh.
0: Eh, tayo mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal, lalagyan na sa katerbang maalat, hanggang sa maging addicted ka.
1: Mm-hmm.
0: Pipirituhin ba yan?
1: Mm-hmm.
0: Isipin mo, yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Doc.
0: Yung mag-chatchap ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila dyan?
1: French fries.
0: Naku. Ilulubog yan, deep fry.
1: Naku, Doc, ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika, totoo
0: ano
1: din.
0: Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku. Ano, trans fats na yun, Doc?
0: Ayun.
1: O, oh, diba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan,
1: dinidiminis
0: niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Doc. Magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang ganun.
0: Magkakaroon ko ng memory loss. At may addiction.
1: Ay,
0: makita mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: O, paano ginawa
0: alang
1: mo
0: alang nga malulugi ako.
1: Oo.
0: Eh talaga namang
1: masarap naman talaga
0: ito.
1: Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chatchap kami ng potato.
1: I-air fry.
0: Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Mm-hmm. Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alug-alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo.
1: Nakudok.
0: Alang guilty.
1: Alam mo, Doc, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
0: Doc, alam mo, pambihulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Doc. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hahanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan?
1: Yung mga lentis natin?
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malinig. Alagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nandun.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Doc,
0: eh, bakit? Pwede mo naman palang pag-aralan art of cooking.
1: Mm.
0: Na ang mga meses pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa
0: kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung
0: ganyan. Kaya mga meses, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, oh, diba, Dok?
0: Alam mo, Dok? Mantikilya. Oh. Pahiram mo lang ng black seed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tiyapan mo ng kamati sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes, totoo.
0: Sandwich na.
1: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po, sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
1: Yung karne.
0: Hmm.
1: Yan pa naman ang
0: pati. Kaya nga pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, i-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi yes, ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal,
1: mm-hmm,
0: mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes,
1: mm-hmm,
0: nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, yes, neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
1: Oo.
0: Yung mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Mm-hmm. At yung processed food.
1: Mm, grabe.
0: Matinding contribution niyan sa pagpababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano, Dok?
0: You will develop disease.
1: Totoo 'yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya
1: yes,
0: nga process eh.
1: Totoo.
0: Alam ang tawag sa processed food?
1: Ano, Dok?
0: Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Nako, ayan. Sa ating pong mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatutuo na lang tayo.
1: Yes. Ang dami nating mga
0: kung
1: ano dito.
0: Tatamaan man kayo sa ganitong juice, mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang tiyan mo.
1: Yes.
0: Yung eating before bed,
1: mm-hmm,
0: acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na mag-apon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag.
1: Mm-hmm.
0: You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, Do.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Councils on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating
0: ngayon,
1: mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro,
1: mm-hmm,
0: ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din ang paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo,
0: for example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Minsan talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch,
0: yeah,
1: pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan. Alam mo,
0: so, cause ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo,
1: mm-hmm,
0: pero hindi masama kung juice na. Pag ibinlend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi na tutunawin.
1: Ayan. Yeah. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayo mga personal testimonies or meron po kayo mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
0: Dito merong fasting na binabanggit eh.
1: Yes, totoo
0: yan. Ellen G. White. Mm-hmm. Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood. Yeah. Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude toward sa ibang mga tao. So, Doc,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
1: okay,
0: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, mm-hmm, isa na pala nga nun to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes,
0: na cause ng acidity, mm-hmm, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. Ano yung ma-stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo,
1: yes,
0: na may kinalaman ng kinakain ng tao sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam natin lahat yan.
1: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa atin pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc, di ba?
0: Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Guto at meron pang kutsinta.
1: Uy, totoo,
0: kalamay.
1: May puto pa, Doc. Naku, sa pinsapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkater ba?
1: Diba?
0: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic
1: do
0: ang dugo mo, magiging yes mainitin ng ulo mo.
1: Totoo do.
0: Maging irrational ka.
1: Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Eh, sabi na bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Mm, ano, Doc?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Mayroon akong pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Tataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood.
1: Mm-hmm.
0: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi mm-hmm ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Doc, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Doc. Tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
1: Mm.
0: Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin
0: walang
1: na yun,
0: fiber,
1: mga kaibigan eh.
0: Hindi constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay, nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo.
1: Totoo yan, Doc.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: Okay, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nailabas yun, galit na galit ka
0: at
1: na doon sa
0: tao. At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan. Yes. Katulang Silio Mas, Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubukin na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pala sa dugo?
1: Ano, Dok?
0: Bordeaux.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan. Mm-hmm. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan.
1: Mm,
0: at ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo. Mm-hmm. At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo doon.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no? Thank you so
0: much. Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
1: Totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa ba? Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan.
1: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yun sa mga
0: naman
1: churches ng, natin, yung mga local churches
0: sa tagal ba
1: naman
0: na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin
0: iwasan.
1: Hindi naman
0: joke yung pinag-uusapan natin. Ang dami nga nagjo-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 100,000, 200, 500,000. Ayan. Po, samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
0: at
1: kami.
0: At sa viewers natin. Mm-hmm. Ang akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa ng Kaalaman Pangkalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours,
1: mm-hmm.
0: kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung tanghalian mo,
1: mm-hmm.
0: huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga. Yung digestion mo.
0: 16 na oras na relax.
1: Ayun, okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Totally, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya. Yes. May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Dok?
0: Sabagay, yung Celtic na. Salt, 90.
1: O, di ba, Dok?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: Ba't ka pa hihirit?
1: Totoo.
0: Mm. Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
0: natin. Yung garlic na yan, grabe ang effect niyan sa katawan.
1: Sobra. Anti-inflammatory
0: talagang,
1: din siya.
0: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
1: Totoo, Dok, di ba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Mm-hmm. Ito pa, mga kaibigan.
0: Pero ginamit nila yung word na kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya okay. Lang, sabi nila yung amoy. Huwag na isip yung amoy.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka namang mag-celery.
1: totoo din do, pampabaho ng ano.
0: Pantanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: amoy ng garlic. Kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para mataas hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba Dok? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 laws of health. At ano pa, Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok.
0: Actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya doon sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh pwede naman po talagang maihinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem. Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.
0: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
1: Naku, Dok.
0: Napakabilis mag-recover
1: ang gaan mo siguro nun,
0: ang
1: no?
0: Ang ganda ng balat mo.
1: Yes.
0: Grabe, Dok, lang, no? Yung iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Pero isin mo lang. Yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: kung
1: katawan.
0: Maganda man yung 16-hour fasting. Kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang
1: pero
0: diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes, huwag.
1: Yes.
0: We are not gonna recommend that. At least, kailangan mo i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
0: alam
1: ba
0: yung gamot sa sakit ang fasting?
1: Ano
0: pag
1: do?
0: May sakit ka, 3 araw kang huwag kumain. Mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi
0: ang baywang mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan nyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At mag-bilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal yan.
0: Sabihin mo, ilan pa lang gamot. Kaysa bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan.
1: Yes. Oo, yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Eh, ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Totoo yun.
0: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga, pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So, isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 laws of
0: health. Yeah, eh, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Gigising na maga, gabing-gabi ka lang, tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga ng overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba,
0: yeah, ayun yung earth, pinapahinga.
1: Totoo.
0: Lupa nga nung araw, pinapahinga.
1: Yes.
0: Every 7 years.
1: Diba, Dok? Ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isenyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dok Tam.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang mapapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan, kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming paninindigan na walang sino man na pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat tama sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita gitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod kaayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Ang atong isa anis media ministry Cagayan City, magkikaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanong oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon ng atong isaysay ang hanay ng leksyon karong semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhan nga Diyos. Salamat sa dugo ni Ginoo sa Kalbaryo sa Cross na naghugas among mga sala. Ang kaluwasan pinaagi sa paghugas sa among mga sala. Amo kini madawat pinaagi sa pagtuo lamang. Salamat o Diyos nga ikaw naghatag ka among pagtuo, imong gihatag na gasa nga hitanamo. Magatubo kini aron makapaligon sa among pag-alagad mula hutay sa bisag unsay may tabo sa kapanahunan. Mag-alagad kami na matinudan. Ubananin mo ang imong katawan sa tabugnaon sa yuta. Labi na sa nagapaminaw ni ining programa. Ihatag ang kaalam, ang pagsabot sa imong mga pulong, ug unsa ang pulong pagtuo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, ang atong topiko, having faith, ang pagbaton sa pagtuo. Interesante kaayo ni mo topic mga kaigsoon. Kanang punong pagtuo, kinahanglan ato o ginang tutukan. Hataga yun ato nagpagtagad ang pagtuo. Hebron ang 11:1 na giyon, ang pagtuo nagapakita sa realidad. Kung unsa ang atong gilauman o ang mga ebidensya sa mga butang bisagwa pa nato makita. Ang pagtuo nagpakita sa realidad unsa ang atong gilauman. Og unya ebidensya sa mga butang bisagwa pa nato makita. Unsa ang nagpaluyo na pagtuo. Pagtuo mga kaigsoonan. Sa nagkadaiyang kinabuhi nato mga kaigsoonan. Ang atong pagtuo dili kanunay permanente. Dili kanunay init, di pud kanunay bugnaw. Nay panong hilabing inita, nay pud panong medyo mubugnaw pud. Adunay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga mahitabo. Nga usahay dili mayo, ugun niya di takahibalugon sa ano itong move on. Murag istambay na tawag na unsan bata ni din itamulhiyo. Paabot na lang kita. Naipanahuning ko na. Di takabalo mo irog sa atong mga frustration. Ang akong professor sa seminary, nag-ingon siya ang pagtuo sa magkuno kini sa underwear. Di makita sa mga tao. Ikaw po, di po kakita sa tanang panahon, pero nara na diha. Natago. Kining pagtuo importante ka mao kini ang mga padasig nga kita makigrelasyon ngadto sa atong Dios. Kay posible nga makaestablisar kita og relasyon ngadto sa atong Dios kung walay pagtuo. Ang pagtuo ra gyud diksyon moy makaestablish sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kini nga atong pagtuo mo ra ni og bulak ba? Karon putot bitaw nga bulak. Di na ni mo mabantayin bitaw nga nagahinahinay, nagahinahan, ito bubukad, wala eh. Pag mata ni mo, di na mo makita, uy, nibukad naman din eh. Ah, ito pagtuwing una na, di ni mo makita ang iyang pagtubo. Mamatik na lang ni mo makita, hala, muro bag, seryoso na magkukaroon. Mga kaigsoonan, ang pagtuo wala ni sa ato. Originally, wala ni sa ato. Walay ato inini. Apan ang pagtuo, gasagikan sa Dios. Ayaw mong kalimot. Ang pagtuo, nato ngadto sa Dios, gasagikan ka kita, wala tayo pagtuo sa atong pagkamao. Episodos 8, og 9. Ang pagtuo, makini ang gibuhat sa Dios, alang ka nato, og dinhi ka nato. It is the work of God doing for us and in us. Pagkanindot mga kaigsoon, ang pagtuo ay wala ni sa ato. Originally, wala ta.
Pero gihatagad tagasa sa Diyos. Kay kining pagtuubuhat kini sa Diyos, alang ka na to, ubuhat sa Diyos sa sulod na to. May mga tao, mga kaigsunan. Masaya atong madungog. Ako, og nakakita parang yun ko nga, may pagkapika sa mga pulang na dagat, og 40 ka mga tuig, nakasaksi ko nga nangatagak ang managika sa langit. Ah, mutuo na yun ko. Pero kumusta man itong nakakita? Nakulang man lang pagtuo. Kumusta man itong nakakita? Di mapuntanan mito. Sa imo ba naman ang asay man sa yun? Ang pagtuo sa mga tao nga nakakita na itong panahuna? O kita igsoon nga wata magkakita? Asa kay masayon nga mutuo? Ato ng tanawon mga kaigsoonan. Ang mga tao sa karaan nga kapanahunan, labi na sa Old Testament, wala siya'y daghang historical background nga ilang mabasilan sa pagtuo. Gamay ra yun. Labi na katong namaktas na bitaw, kurita ka mga tuig. Gamay ra yun ang ilang record sa history nila. Lahi mga kaigsoonan sa ato karon nga daghan tag referensya. Ang tibok ka Biblia referensya na nato. Kani ato igsoon ang ilang referensya mga linukot lang. Wa pagani magcompile tanang. Tingali tagsa-tagsa na. So gamay sila og referensya. Mao nga ako personally nagtuo ko nga mas daghan tag mga pamaagi nga kita magkatuo pinaagi sa atong pagtuki-tuki sa dagang referensya kaysa unang panahon, mga kaigsoonan. Kaya kung ibase na ito, may tungkol sa nakita ng mga milagro, dili ang tanan kakitang milagro ng nakabig. Dagang po yung lagi, lamat-lamat, rutani. Mao nga sa Marcos 8:11, ang mga parisuigson, nautana sa atong Ginoo. Hatagi migilhanan. Hatag yung migilhanan ang muto umin ni mo. Pero siyon, bisag hatag yung migilhanan ang tao ni muto di yun. Sa Marcos 8:12 nang yun eh, og sige ni Jesus ng hupaw. Nga no, nga kamo nangita mag mga ilhanan. Ako sa pagkatino mga iyong kaninyo, dili kamo magkakita ilhanan. Nga no man, useless. Fix na. Munigingon, sa dili muto ang ebidensya, walay pulos. Apan sa muto ang ebidensya di na kinahanglanon. Sa sinulat ni Lindsay White, The Sarbages, page 406, na yun ay kining ang mga ilhanan, dili mao ang gikinahanglan sa mga Hudiyo. Kaya wala mga ilhanan na kini makapaayo kanila. Ang ilang gikinahanglan mao nga ang ilang utok mahayagan sa espirituhanon nga kamaturan. Wala namang kinahanglan mga ilhanan. Ang utok unta malabdagan mo nang gikilan sa mga Hudiyo. Kita igsono at kalayaan sa mga Parisyo baya in one way or another. Kaya kinahanglan pa kita sa mga ilhanan. Matag karon og unya mga kaigsoonan. Gikinahanglan o sa tanang panahon kita mo nakaw-kauban sa Dios. Kanang atong nahibaluan sa Biblia, madaghan managmagamay. Basta lang natay basic na knowledge sa Bible, mga kaigsoonan, di na ito makinlag science, mga ilhanan. Okay na na siya. Kasi Tomas Bitaw, mingon Ginoo, di ko makahikap sa samad sa imong kilid na gidughang sa bangkaw. Di ko kumutuo nga ikaw na. O itong ipahikap siya. Mayroon dahil siya, Ginoo ko, Diyos ko. Apanong si Kingon ni Jesus, bulahan sila nga wala magkakita og mituo. So kita igsoon sa atong stage, bulahan ta nga wata magkakita ni atong mga milagro. Apa nakabasalan ta sa mga milagro, mas bulahan ta mga kaigsoonan. Apa sa pikas gabahin, wala ang Diyos magingon nga hala sunod-sunod mo na ko, blind faith, no. Kaya gihatagan ta igsoon og kapasidad to think and to reason out. Dili kay padaladala ta murutag mga robot pangwiro, no, dili na. Karang pagtuig sun nga miturok sa yung kasing-kasing pinaagi sa gasa sa Dios, ugo na milambo kini, diha ka makatimbang-timbang sa imong pagtuo, mo nang gikilan sa atong Dios. So wala mawala ang atong personalidad nga natabunan sa pagtuo nga bisag unsa na lang, no. Kay kita,
linalanta with reasons, mga kaigsunan. Matuta, mga kaigsunan. Si Ginoos nakakita sa atong pagtuo. Dili tungod kay kita sumusunod ni Ginoos, nang kita naana sa kamatuoran sa matuod nga pagtuo diha kaniya. Nator, ako balik ko na. Dili nga buti pasabot kay kita membro sa atong iglesia nakabato na ta sa pagtuo diha kaniya. No. Si Ginoos ra gyud may nakahibalo kung niya na bagyo ta sa pagtuo diha kaniya. Juan 2:23-5. Sa Marcos 9, mga kaigsunan, ang tao may adto ng Ginoos o daghangyo. Kiniyang bata gamay pa, hangtod karon gipatol, o ang nagpusis niini mo ang daotang espiritu. Muna ginoo si Ginoos, mutubay ikaw nga ako maabog ang daotang espiritu? Mutubay ikaw? Nitubag nga man, ako Diyos mituo. Apan, tabangi ko, tabangan nimo ang akong pagkakulang sa pagtuo. Naan siya pagtuo, pero nagpatabang pagi siya, tabangi ang akong kulang na pagtuo. So, igsulman, nagkauban ang pagtuo, ang kulang sa pagtuo. Gatuo tayo, igsul. Pero medyo may pagduha-duha pa na ito. Muna nga itong yampo. Ginunaan ako'y pagtuo, pantabangi ko na kining akong walay pagtuo, imo akong matabangan. Lord, I believe. Help my unbelief. Tabangi akong kulang na pagtuo. Ang marang espiritu, mao kining ang magpalihok sa mga taong tumutuo. Ang parang kaaway sa balang espiritu nga mong yawa, gusto niya nga maputol ang atong pagtuo diha kaniya. Sa diha nga kita magduha-duha na sa atong pagtuo, may tungod sa Diyos, may tungod sa iyang pulong, Biblia, may tungod sa iyang batasan nga gugma. Apaning son, huwag yung tagikundinar sa Ginoo bisag mo ng atong attitude. Wala tagikundinar. Nagpaabot lang yun ang Ginoo nga gamito na ito ang human reason sa pagtibang-tibang sa atong nangabasa o mga ebidensya. Magsong na ang Diyos nagadapit ka na ito, na kita makigsugilanon sa Diyos. Sama ni Abraham, sama ni Moses, sama ni Job. Wala sila magkakita naong o naong sa Diyos, apa nakigsulti sila, pinaagis pag-ampo.

Kung sa mga mulo, silang kasing-kasing ilang gidayalog. Mauna nga itong pagkampo, makikistorya ta sa atong Diyos. Mga kaigsunan, mauna yung gusto sa atong Diyos na makakatunta. Niining maong pamaagi sa atong mga katarungan sa Panginoon. Na natay mga pangatarungan, apan, sa gamay o sa dinagko ng mga pangatarungan nato nga di nato masulbad, isurrender nato ang tanan ngadto sa Diyos. Kay dili ang tanan atong masabtan. Naay mga butang nga gusto nato tukion og ngano di nato matugkad. Isurrender nato na sa Diyos ang di nato masabtan og ngano. Basta lang ang ato pagtuo na arang gihapon kaniya. Mao na yung sigo ni Jesus kamo og may pagtuo pa mo bisan gamay lugas sa mustasa nga liso, inyo mapairog ang bukid. Pagkagamay ang liso sa mustasa, mga kaigsunan. Apan kung kinigsun mo tubo, pinaagi sa grasya sa atong Ginoong pagkadakog kausaban sa atong kinabuhi. Ang mabukid sa atong kinabuhi, mga tangtang. Mga bukid sa kagulanan, mga wala. Mga bukids problema sa atong pinamali, mga wala kung naali tayo pagtuo diha sa atong Ginoo. Kaya pagtuo gamhanan, mga kaigsunan, namahay mo ang tao ang marubahin mong Superman. Basta lang ang iyang pagtuo nagatubo, dili mapirmamente nga maura, wa makairog, kinahanglan mo angat ang ato pagtuo, mga kaigsunan. Episode 8, kay tungod sa grasya kita naluwas, pinaagi sa pagtuo. Dili sa atong kaguling kay kinigasa sa Diyos. Mga kaigsunan, gasa sa Diyos. Ang pagtuo magudigsoon, usay di nato matugkad og dali-dali. Nga naman, di man good material thing. Di bitaw concrete. Di bitaw ang atong mahikapan. Di bitaw nga atong bation. Di nga atong makita. No? It is abstract. Mao nga kinahanglan sa balang espiritu nga mo'y mo impress sa atong kaugalingon. Ang Diyos mo'y nagpasiugda sa balang espiritu. Nga dadyo ng mga katawan ngadto kaniya. Aro nga siya nama magpapadayon sa pagpatubo sa atong pagtuo diha kani. Jeremias 31:3. Ang pagtuo dili pagbati. Dini iksyon ato yun ang tukyan mo ngayon. Pero may taguwa mo yun ako bati ba? Ang pagtuo dili pagbati. Sila ni Jewett ngayon, many do not exercise that faith which is their privilege and duly to exercise. Ang pagtudili, pagbati, at pagkinang imo kining exercise. Ayaw pagpaabot na imo kining bation. No. Kaya akong balikon, ang pagtudili, pagbati. Ayaw paabot sa imong pagbati. Imong exercise ay imong pagtuo. Ang atong pagtuo mo na atong ehersisyo. Nga magabati tagkalipay, nagabati ito sa mga panalangin, ginagbayagdag ko nga itong narawat sa Lord. That is faith nga nag-exercise, mga kaigsunan. Early writing is page 72. Sa makadagan, magabati kita, mga kaigsunan. Nga wala tayo pagtutong kaya, wala mo yun ato gibati. Wala tayo mo bati nga kaya duol sa atong Diyos. Gusto na ito nga kaya, atong bati on Diyod. Para pagtuo, mga kaigsunan, mo rin simple kayo. Believing and trusting God. Kanang imong isalig ang tanan ngadto sa Diyos. Dili lamang sa maayong panahon. Apabisan pa sa gangit-ngit o dulum sa mga bagyo sa imong kinabuhi. Bisan pa man di nimo masabtan o nganong nahitabo kinikadimo, keep on believing na kining tanang paghitabo na ay Diyos nga nagatanaw. Ang pagbati igsoon, di kini mo dominate sa atong reliyosong kasinatian. Di ni nato batiun, mga kaigsoonan. Muturok lang ni iya magatubo. Sa diya nga kita magbati, nga kita layo sa atong Diyos, na kinala na atong ehersisyo, ang atong pagtuo. Tawagon nato siya. Samara sa anak nga nagtawag sa iyong amahan. Exercise your faith. Dialogue with God. Ano yung buwan ng unsi mo kining kapitulo sa mga tao nga naas pagtugi pangan na mga bayanin nato sa Biblia?
Nagayiskot kining aduna kita pagtuong paglaom nga mao pagbalik ni Jesus. Pagtuor gyud atong puhunan ani. Kini nga pagtuig soon may tuos pagbalik ni Jesus mao kini nga magdala kanato sa dako nga paglaom nga magpabilin tas pagalagad bisan pa man unsay metabo sa kalibutan nga atong gipuyan. Bisan pag maunsa nga atong iglesia magpadayong gaputa sa pagpaabot kay kiniigsoon mo nga itong paglaom ang pagbalik ni Jesus. Nagpadayon ang Kapitulo 11 sa Hebreo. Nakita nagatong ang kalibutan ng mga butang ni ini nga niya ato makita. Pulong ragud sa Diyos na lalang. Walay origin. Wala. Pulong ra sa Diyos. Nguturok ang mga sagbot, mga tanong, niturok. Ugato ng tuuhan, mga kaeksunan. Ayaw na nagtukitok kayo ng mga ebuluso din sa gikan. Wala'y kasulbaran. So, kanalang iksun na mututa sa mga butang na pinagis, baba sa Diyos, na himugso ang tanan. That is faith. Sa so, Mount chapter 11, ang pagtuo, nagatod ka na to dool sa atong Ginoo. Kay kung walay pagtuo, imposible ang atong relasyon ngadto sa Diyos. Sa morgyapon nga kapitulo sa Hebreo 11, ang kinabuhi sa mga bayani sa Hebreo 11, nagapadayag sa ilang pagtuo sa nagkadaiyang mga sitwasyon sa ilang kinabuhi, apan wala magsayang ang tanan nilang ng mga kapagitabo sa kinabuhi. Mahinong daniksyo nga kining gamay na similis pagtuo nga atong nadawat sa atong Ginoo. Ato ning patubuon. Mutubo kini basta kita makig-abin, makig-uban sa atong Ginoo. Makigbuhat kita kauban sa atong Ginoo. Makig-dialog kita sa atong Ginoo. Mutubo ang atong pagtuo diha kaniya. Ang pagtuo, mabot ka na to. Pinaagi nga aduna tay nadungog. Pinaging aduna tayo na basa sa pulong sa Diyos. Mahinungdan nga di yunta kapuyan magbasa ng Biblia. Balik-baliko na ito nagbasa mga kaigsoon. Kaya magkapadugang na pagpaligod sa atong pagtuo. Ang pagtuo kalibog pagduha-duha mag-uba na sila kaigsoon. Wala na magbulag. Nara na. Nara pagtuo pero naigyan po'y kalibog. Mga naging ang Ginoo, amahan mo, tuo ba ikaw nga ako maabog kiningyawa sa imong anak? No, sige yun sa aman nga nagdalas bata. Nagtuwa ko apantabang ang akong gamay nga pagtuo. Naanatay pagtuig soon, pero napatay mga pagdoro mo ni atong yampo. Nakining mo abot ng pagdoro, atong yampo Ginoo tabang yung among unbelief. Help my unbelief. Kining pagtuo personal ni, iya-iya ta. Di ka pwede makahulang sa pagtuo sa uban. Kada gipadayag na sa sambingay sa napulo ka mga ulay nga babae sa Mateo 25. Nga ang lima iksoon, wala lana. Dahil nangayon sila lana sa may katong ulay, virgin na lima. Hatagi may uglana. Igura po din mo. Meaning to see, ang to say so nga ang pagtuo di ni mo pwede hulamon imo yun ang personal mabita ang nga mahitabo manggod digon sa pagalagad ang mga ginikanan pagabot sa mga nagtaphaw ang atong pagtubag igsoon sa balang espiritu mo atong ehersisyo ng atong pagtuo ipakita na itong tanan itugyan na ito sa Ginoo. Ginoo, ikaw nang bahala niya kung mabot na ang katapusan sa kapanahonan. Ang mga katawan sa Diyos mailhan. Nining duha ka mga punto. 1. Nagbantay sa kasuguan. 2. Nakabaton sa pagtuo ni Jesus. Unsay kalian, faith in Jesus and faith of Jesus. Unsay kalian ani? Ang pagtuo diha ni Jesus o ang pagtuo ni Jesus.

the conference. Sa pagtuo, pagkamatarong pinagis pagtuo. Grabe ang pag-emphasize. Hangtod na sabtan sa mga katawhan na di alaman sa atong pagtuo. Atong dadoon ang misayas tulok ka mga manlunda mo nag-emphasize sa mga pioneers nato ng mga Adventist. Apa sa wala pa diyan mga ka-exoran ang ipasantok na yagyot sa atong iglesia pagtumas kasuguan. Grabe ang emphasis niya. Nawala ang focus nato sa mayong balita. Mga selected messages, book 3, page 152, nagawin si Ellen White. Ang kasuguan sa Diyos, grabe na ang pagproklamar sa mga tao sa Diyos. Para ang pagtuo ni Jesus, wala kayo maproklamar sa Seventh Day Adventist Church sama sa importante sa kasuguan o sa pagtuo ni Jesus. Mag-uba na sila. So, unsa man yung pagtuo ni Jesus. Faith in Jesus, ato na. Misalig to ni Jesus. Apat, faith of Jesus, mawakan ang pagtuo ni Jesus. Atong tanong. Sa Gitsimani, samtang nag-agulo siya. Kay sarili, madugay dakpo na siya. Makita na ito na sa Matthew 6:36-42. Grabing hapa-hapa niya sa bato. Nagdanguy-ngoy sa paghila. Nahibalo siya sa kamatayan ng mabot. Ang makasubo kay pag humanyag ampo, pagtanong sa mga apostolis na natulog, pagtukaw mo ang akong panahon, hapit na mabot. Ibaro mo kung saan pagtuo ni Jesus mo ni, amahan ko. Kung arang mahimo, amahan ko kung arang mahimo, isailo kining kupas mga kasakit. Kung arang mahimo. Apan kung dili man, ang imong kabubuton may matuman, that is faith of Jesus. Gibati niya 100% nga tao ang kamatayon makahadlok, ang kasakit makahadlok. Moto nang hangyo siya amahan ko kung pwede ba nga kining dili lang kumuagi ani nga kamatayon. Kung pwede, apa kung dili, ang imong kabubuton may matuman, this is the faith of Jesus. Busa igsoon ang pagtuo ni Jesus mao kini nga ato ning huwaranan paningingnan nga si Jesus nagingon kung pwede lang ayaw lang ko ipa-experience mga kasakit apan kung dili ang imong kabubuton may matuman. Total obedience is the faith of Jesus. Akong balikon ang kinatibukan nga pagsalig, kinatibukan nga pagsunod sa kabubuton nga kinimisangko sa kamatayon, iyang gidawat ang kamatayon. Total obedience mga kaigsunan. Mooni ang pagtuo ni Jesus. Kamot may kamatayon magunsa niya. Hangyo lang tayo, Ginoo, pwede ba di lang may ka-experience, pero kung dili, imong kabubuton mo ito, mooni ang atong sundugon nga pagtuo. Committed pa bisan hangtod sa kamatayon. Total obedience. Therefore, mga kaigsunan, ang pagtuo ni Jesus nga total obedience mo nang sentro sa atong kinabuhi. Aron kita makabaton niining maluwas nun relasyon nga to sa atong Diyos. Sariya nga atong mabatan ang pagtuo ni Jesus nga mong total obedience nagpasabot na kita nga sumusunod ni Jesus, total obedience po. Nga kita kanunay mo abide sa atong Ginoo. That is the faith of Jesus nga atong isulod sa atong kinabuhi. Magmapinarayon kita sa pagsunod sa atong Ginoo. Sa panahon nga atong pagtuo murag maluya, sa panahon nga kita moabot ang atong discouragement, ayaw kalimot nga ang pagtuo gasa sa Diyos. Dili tanan nga atong pagtuo stable, no. Bisag kinsa na ito, muagi tag mga discouragement. Bisag kinsa ka na ito, muagi o daghang pangutan ng ngano. Parigsoon, gunita na ito ang saad sa Ginoo, nga kining maong pagtuo, gasa sa Diyos nga niya ka na ito.
patubuon kinato pinagis pag-exercise.

0: pinagis kanunay makigduyog sa atong Ginoo, abiding in Him, mga kaigsoon. Morita sa sunod ni Lord. Wala nila makita sa tao kung siya nagpakita nga wasi mahimo siyang kaugalingon. Apang kining tao nga nag-angkon nga wasi mahimo siyang kaugalingon, muna yung tao igsoon na dili mapukan. Kaya kining tao nga nagabati nga wa siya'y mahimo siyang kaugalingon, nagasalig sa kanil tibukan, ngadto sa iyang manluluwas. So, igsoon, bationg yun nato. Sa atong pagto, we are nothing. We are helpless. O sa diyan, ang magabati kita nga wa kita'y mahimo sa atong kaugalingon, ang pagtukaw sa saka ka na ugman, ang ato ragyan mga kaigsoon mo, musalig lang kita sa mga merits, mga gibuhat ni Ginoo sa alang kanato. Nagpareho si Ellen White ang pagtuumutubo, pinagis pagampo, pagtuos pulong, o pinagi sa pagpakiguban sa presensya sa Diyos. Sa dahil nga mabot ang kaluyahan sa tao, ayaw kalimot na kanunay kita mukanta sa atong buhi na Kristo pinagi sa atong pagampo. Og ato kining og siya magagunit sa atong kamot nga dili kita niya buhian. Minister of Healing, page 182. Ganahan ko ari. And He will hold them by a hand that will never let go. John, dili kita ang mugunit sa kamot ni Jesus kay muluya ni, mukapoy ni, madiskoryo ni, mawadan ni pagtuo. Aparin so na atong itunon atong kamot, o mayang kita Ginoo, gunit ang akong kamot. Kaya kung ang Ginoo mayang gunit sa atong kamot, di ta makaikyas mga kaigsoon. Nagparehan si Ellen White. Ang matinudanon, makanunayon nga pagalyupo nga to sa Diyos pinagis pagtuo. Nakini nga pagtuo mga kaigsoon na naghatod na to sa tumang pagsalig niya sa Diyos. O ang atong walay kinutuban nga pagtugyan sa iyang buhat, nan kini mga kaigsoonan makahimo nga balaang espiritu makigubang ka nato sa pakigaway batok sa gahom sa kangitngit gahom sa yawa, mga kaigsoonan. Desire Bridges, page 431. Arita sa sumada, synopsis: pagtuo, pagsalig o pagtugyan sa inonimus na ng mga pulong. O kiniigsong kinanglan, matang Kristohan niya katanini. Pagtuo, pagsalig, o pagsandig, pagtugyan, kinanglan na kita niining tanan. Ato ni mabatnan, pinaagi sa atong relasyon na to sa atong Diyos. Kaya ang pagtuo mo ay maghatol ka na to sa atong relasyon na to sa atong Diyos. Walay pagtuo nga mahitabo kung walay relasyon rather. Akong balikon, walay relasyon nato ngadto sa Diyos kung mahitabo kung wala kita'y pagtuo. Ang pagtuo mo kinangiat atong gisaligan, atong gitugyan, ug atong gituuhan, ug atong gilauman, bisan pa sa mga butang nga wa nato makita, naglaom kita niini na kinigyod mahitabo. Nganong niya pamantas pag-alaga rin? So, nganong niya pamantas pag-alaga, brother? Nganong? Kaya nagtuo ta. Nanay umaabot nga Kristo. Nga ba tayo ebidensya? Biblia rin yung atong ebidensya. Pagtuo, may atong puhunan. Wala na ito makita. Apan sigurado kita nga kinimahitabo. Ang pagtuo wala makapawala sa paggamit sa atong utok. Kagilalang mata sa Diyos nga tayo utok maka-reason out. Apan kung doon ay panghitabo sa atong kinaboy nga di nato masabtan, di masulbad sa reasoning sa atong utok, mga kaigsoonan, diha mo sunod ang pagtuo. Kay kung doon ay mga panghitabo sa atong kinaboy, nga nung netabo ni ka na to? Nga nung man? Nga unta mo man ang ku? Nga nung netabo man ni? Kung di na ma-resolver sa reason sa atong pangutok igsoon, ito gyan ang taran, piragis pagtuo ngadto sa atong Diyos. Episodes 8, ang grasya, ang kaluwasan, pinaagis pagtuo, gasa kinigikan sa Dios. Grasya. Kamatayon ng Jesus. Kaluwasan, kapaseluan sa sala. Kining grasya o kaluwasan, ato madawat pinaagis pagtuo. O kining tulo, grasya pagtuo, o kaluwasan, gift kini sa atong Ginoo. Dahil sa bersikulo ni binigyan din eh, bisan pa man ang maayong binuhatan, di po ni ato. Di po ni ato. Gihatagat ang pagtuo, ni resulta sa maayong buhat. Therefore, ang maayong buhat, gasa gihapon pinaagi sa pagtuo. Ako balik ko na. Ang pagtuo, gasa gikan sa Diyos. O ang pagtuo, muresulta sa maayong buhat. Therefore, ang maayong buhat, gasa sa Diyos, pinaagi sa atong pagtuo. Kompleto igsoon ang gi-provide sa Ginoo nato. Ang grasya o sa mani, kamatayan ng Ginoos, muna ang grasya. Kaluwasan, kapaselo sa atong sala. Mayong binuhatan, si Jesus mo ay nag-ugmad sa aming binuhatan. Busa, igsoon. Ang grasya, kaluwasan, mayong binuhatan, kining tanan, gift sa atong ginungan hikanan. Wala giwi ato, mga kaigsoonan. O kining tanan, atong madawat, pinaagis pagtuo, mga kaigsoonan. O ang nakadindot, kaya pagtuo, gasa gihapon, gikan sa Diyos. Ang ato lang iksoon mo ang pagdawat. Dawaton nato kining mga gasa. Grasya atong dawaton. Kaluwasan atong dawaton. Pinaagi sa pagtuo. O kining pagtuo, gasa gihapon, mga kaigsoonan. Kaya pagtuo mo kining ang makapagdasig ka na to. Sa pagkamatinumanon sa atong Diyos. Sama kang Abraham. Ang pagtuo niya mo ay nagatulod ka niya pag-antos kanaan. Sama kang Abraham, ang iyang pagtuo mo ay nagaugmad, nagatulod ka niya nga iyang ihalad sa Isaac nga giisugo man sa Ginoo at sa atong Ginoo. Pagtuo rin yung Ikson. More as practical application. Ang pagtuo sama kini sa gugma sa atong kaminyon. Kung sumaya itong gisaad, sa kagulanan o sa kalipay, sama ang paglawas o sa balatian, sa kadagaya o sa kalisod, kamatayon ray, magabulag ka na to. Ang pagtuig son ingon ni Ana, kay si Ginoos, total obedience, misangko hangtod sa kamatayon mga kaigsoonan. Nagingon siya, pwede ba nga dili lang kumuagis kamatayon sa cross? 100% niya ang gibati ang kahadlok. Kay tao siya na atong panahuna. Tao siya, mga kaisun. Pwede ba nga di lang kunini mo agi? Apag kung dili man, thy will be done. Iunay ni mga kaisun. Akong balik ko ng kaminyon, paralel na sa atong pagtuo. Sa kasakit o sa kalipay, sa kadagaya o sa kanihit, sa kalipay o sa kasubanan. Wala'y magabulag ka na to. Faith is like that. Si Anselm Ixon of Canterbury, nagayon din ni, paminaan niyo maayo ang iyang philosophical approach. May tungon na inyong pagtuo. For I do not seek to understand in order that I may believe. Kaya wala akong mangitag pamaagi nga ako masabtan aron ako mutuo. But I believe in order to understand. Apan ako mito, aron ako makasabot. Pag kanino tingson, akong balik ko na. Kaya wala ako mangitaw pamagi nga ako ning masabtan, aron ako mito. Apan ako mito, aron ako makasabot. Tungod ni ini, ako nagtuo. Nagawas kong ako mito, dili ako makasabot. Ganahan ko rin last tingson. Kung siya ang gituhan, ang iyang gituhan mo, wala siya mangitaas pagsabot aron makatuo siya. mito siya aron siya magkasabot. Ug tungod ni ini matud pa niya, ako nagtuo. Nagawas ko ako, dili mo tuo, ako dili ko makasabot. So, daghang din ato masabtan. Labay na sa panghitabo sa ato kinabuhi ng mga negatibo. Niya kita nagtinarong bitaw ta, pag-alagad. Nagtuman ta sa atong tanong, nagatuman man ko, nga ano na ito bumani? So, hindi na ito namatugkan. Kung naay panghitabo, nga din ato masabtan sa atong kinabuhi. Ayaw tugkara. Iksoon, aron imong masabtan. Tuohin na lang. Tuohin na lang. Ngang tanan, gitugot sa atong Diyos. O kung imong tuohan, ngang tanan, gitugot sa Diyos, imong masabtan, why it happened to you. To end, ako balikong pagkod. Wala ako mangita, pamaaging ako masabtan, aron ako mutuo. Apan mituo ako, aron ako makasabot. Tungod nini ako nagatuo, nagawas kong ako, mutuo, dili ako makasabot. Ang Diyos, magpalayan ka na ito. Kaling pagtuo nga atong natipigan. Pagtuo ni Jesus, nga ni aka na ito. Ang pagtuo ni Jesus, loyal, obedient, even unto death, mausab niya atong mabatnan, hangtod, nga dinhi kita, mga matay ni ini nga iglesia, ni ini nga pagtuo. Kaduna kita gituhan nga pagbalik sa atong Ginoo, mamakod kitang tanan dadun sa himaya. Magampo kita. O Diyos, salamat sa pagtuo nga imong gihatag kanamo. Gasa nga imong gihatag kanamo. Patubua kini. Ugamo kini mga exercise pinaagi sa kanunay namong pakiguban diha kanimo. Ani among mga kamot? Gitunol namo diha kanimo. Guniti kami. Kaya ang imong pagunit, dili ikaw kapuyan. Salamat o Diyos, ngayon mo kaming gigunitan na kami nagpabilin sa among pagtudya ka rin mo. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manunuhas. Amen.
1: Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasik sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.